ti wazala when I can. Izofuni sama fan. Sina makhaya maningi maningi maningi. My second. Ti wazala when I can. Izofuni sama fan. And sina makhaya maningi maningi maningi.